0: Radio, 99.7 News FM. .10. Heto ang pinakabago.
1: Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix.
2: Wow, may bago na namang Best Cafe.
1: Nagtataglay ng red alingatong roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
2: Wow, gusto ko yan.
1: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaking tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlaban sa high cholesterol, heart disease at cancer.
2: Nice! Walang asukal!
1: Nagtataglay din ng L-carnitine para maging tama ang timbang.
2: Pampasexy!
1: Pampamacho!
2: Pampahealthy!
1: At pinasarap ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
2: Perfect!
1: Best Cafe Green! 6-in-1 coffee with herbal mix. Mabibili sa mga butika at supermarkets.
3: 12 pesos lang per sachet. Still available.
4: Best Cafe 8-in-1 coffee.
3: Best Cafe Gold, 20-in-1 coffee,
4: and Best Cafe Black.

African music and beyond. One Radio 99.7.

0: Tara muna, mag-usap one muna tayo.
1: Usap one. Minsan, ang pinakamabigat na laban ay yung tahimik lang. Yung ikaw lang ang may alam kung gaano kasakit. Walang nakakakita ng puyat mo, ng mga luhang pinipigilan mo, at ng mga araw na pinipilit mong maging okay kahit hindi ka na talaga okay. Pero kapag nagkamali ka, doon biglang malinaw sa lahat. Doon ka huhusgahan. Doon ka titingnan na parang yun lang ang buong pagkatao mo. Ang sakit. Kasi hindi nila nakita kung gaano ka lumaban bago ka nadapa. Ganon talaga minsan ang mundo. Mas mabilis makakita ng mali kaysa umintindi ng pinagdadaanan. Pero tandaan mo, hindi nasusukat ng isang pagkakamali ang buong kwento mo. Ikaw, naranasan mo na rin ba na husgahan kahit hindi nila alam ang buong story mo?
2: Usap 1, hatid sa inyo ng Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Healthy ka na? Sexy ka pa? Available nationwide. One Radio 99.7 News FM.
3: Alam mo ba yung pakiramdam na parang hindi

0: etchos. Subukan mo na. Like and follow Kawai Skincare PH para sa more skincare tips. Kawai Max Whitening Soap. Achieve na achieve ang glowing skin.
1: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
2: Ano pong pangalan mo?
3: Ako po si Junis Piñones na taga Poblacion Dos Basud, 68 years old.
2: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
3: Napapansin ko na itong mga binti ko mayroong mga dark spot. Ngayon, nung nag-umpisa ko uminom ng Best Cafe mga isang buwan, napansin ko, nakikita ko na nawawala na yung mga dark spot.
2: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
3: Yung sa hindi pa nakasubok na uminom ng Best Kape, subukan ninyo para mapatunayan.
1: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na! Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
4: The Weekend Playlist. Yes, it's the Weekend Playlist on One Radio 99.7 News FM.it.

0: One Radio, 99.7 News FM, .10.
1: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
2: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
3: Dahil masarap siya at barato lang, kayang-kaya ng budget ko.
2: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
3: Hindi lang siya masarap. Itong Best Cafe Green, gumaganda pa ang aking pakiramdam. Masig na po ako buong araw dahil nga po sa mga sanggap meron itong Best Cafe Green.
2: So ano po ang mensahe nyo sa ibang mahilig uminom ng kape?
3: Kung kayo po ay iinom ng kape, Best Cafe Green na po ang bilhin nyo. Dapat yung safe at healthy na kape. Masarap na, barato pa.
1: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
0: Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
1: Honey, ano yan? Gabundok ang labahan mo ah.
4: No problem, honey. Kayang-kaya ko yan.
1: Eh, paano yan, honey? Di ba mamamasyal tayo?
4: Sige, papalondry ko na lang.
1: Pero honey, dapat yung gagamitin mo, yung SureSoft Softener. At ang kapartner niyan ay ang Unrox Detergent Liquid Soap.
4: Ang partner natin sa paglaba, mapabahay man o laundry shop, Unrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener.
1: Para sa inyong labahan, sa bahay man o sa laundry shop, Unrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener with 3 variants na pagpipilian, Attraction, Ocean Fresh, Blossom Fresh, and Unrox Liquid Detergent Soap. Malinis, mabango, at ang presyo, kayang-kaya mo.
0: Available in all supermarkets near you.
5: The Weekend Playlist. Yes, it's the Weekend Playlist on One Radio 99.7 News FM.

0: One radio.
1: One radio.
2: Premium music and beyond. One radio. 99.7.

0: One Radio, 99.7 News FM, .10.
1: Heto ang pinakabago.
2: Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix.
3: Wow, may bago na namang Best Cafe.
1: Nagtataglay ng red alingatong roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
3: Wow, gusto ko yan.
1: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaking tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlaban sa high cholesterol, heart disease at cancer.
3: Nice! Walang asukal!
1: Nagtataglay din ng L-carnitine para maging tama ang timbang.
3: Pampasexy!
1: Pampamacho!
3: Pampahealthy!
1: At pinasara ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
3: Perfect!
1: Best Cafe Green! 6-in-1 coffee with herbal mix. Mabibili sa mga butika at supermarkets.
4: 12 pesos lang per sachet. Still available. Best Cafe 8-in-1 coffee. Best Cafe Gold, 20-in-1 coffee, and Best Cafe Black.

0: Tara muna, mag-usap-uan muna tayo.
1: Usap-uan! Hindi porket nasa ilalim ka ngayon, doon ka na lang habang buhay. Minsan, nasa gitna ka lang ng proseso. Hindi pa tapos ang laban mo. Hindi mo alam, baka isang desisyon, isang pagkakataon o isang breakthrough lang ang pagitan mo sa pagbabago ng buhay mo. Yung hirap na nararanasan mo ngayon, posibleng yan din ang maghulma sa'yo para maging handa sa blessing na paparating. Kaya, huwag kang susuko kasi minsan, kapag akala mo wala ng pag-asa, doon pa lang nagsisimulang dumating ang pinakamagandang chapter ng buhay mo. Ikaw, patuloy ka pa bang lumalaban kahit mahirap na?
2: Usap 1, hatid sa inyo ng Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Healthy ka na? Sexy ka pa? Available nationwide. One Radio, 99.7 News FM.
3: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
4: Ano pong pangalan mo?
5: Ako po si Ana Marie Velasquez. Isa po akong estudyante na nakatira dito sa Daet.
6: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
5: Dati lagi po akong antok sa klase. Pero simula nang uminom ako ng Best Cafe Green, napansin kong mas gising ako sa klase, mas focus.
6: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
5: Napansin kong mas lumalakas ang immune system ko. Hindi na ako madalas magkasakit.
6: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
5: Masarap po ang Best Cafe Green. Hindi masyadong matamis dahil meron itong sangkap na natural sweetener na stevia.
3: Oh! Ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
2: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
7: GMMC
2: Home Furnishing Supplies Trading. Finally, it's here in Camarines Norte. GMMC delivers high quality, carefully selected finishing materials that bring sophistication and lasting value to every project. Our product solutions include tiles and tile adhesives, natural granite, kitchen and bathroom fixtures, blinds and curtains, laminated and PVC flooring, PVC ceiling panels, fluted panels, and other ceiling materials, doors and soundproofing systems, hardware and electrical materials, aluminum and glassworks, office and toilet partitions, modular cabinets, aluminum composite panels, waterproofing and roofing materials, furniture from floors to ceilings, from structure to style. We

0: One Radio.
1: One Radio.
0: Cricket music and beyond. One Radio. 99.7.

0: Radio, 99.7 News FM.
1: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
2: Ano pong pangalan mo?
3: Ako po si Junis Piñones na taga Poblacion Dos Basud, 68 years old.
1: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
3: Napapansin ko na itong mga binti ko mayroong mga dark spot. Ngayon, nung nag-umpisa ko uminom ng Best Cafe mga isang buwan, napansin ko, nakikita ko na nawawala na yung mga dark spot.
1: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
3: Yung sa hindi pa nakasubok na uminom ng Best Cafe, subukan ninyo para mapatunayan.
1: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
0: Best Cafe Green, 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar. Wow!

Premium music and beyond. One Radio 99.7.

0: Tara muna, mag-usap one muna tayo.
1: Usap one. Mas mabigat pa sa galit ang maunawaan na may mga taong hindi kayang maging masaya para sa iba. Hindi dahil may ginawa kang mali, kundi dahil may kulang sa kanila na hindi nila kayang punan. Yung inggit, parang sakit na tahimik, pero unti-unting sumisira sa isip at puso. Hindi nila napapansin na habang kinukumpara nila ang sarili nila, lalo lang silang nawawalan ng kapayapaan. Kaya imbis na magalit, piliin mong maawa dahil ikaw panalo ka na sa mindset pa lang. Ikaw marunong makuntento at maging totoo. Ikaw ba? Paano mo hinaharap ang mga taong halatang naiinggit sa'yo?
2: Usap 1, hatid sa inyo ng Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Healthy ka na? Sexy ka pa? Available nationwide. One Radio 99.7 News FM.
3: Stay healthy, drink healthy. Drink Nature's Green Barley Grass Powder. Comes in two variants, unsweetened and sweetened by stevia. Nature's Green Barley Grass Health Drink is deliciously healthy, rich in vitamins A, B6, and C, packed with essential nutrients.

0: enough yung sabon mo, yung kahit anong gamit mo, parang may kulang. Ganyan din ako dati. Pero simula nung na-try ko ang Kawai Max Whitening Soap, ibang level ang freshness at glow. Achieve na achieve ang puti, lambot, at radiance ng skin. Clinically proven, whitens as early as 5 days. Para talagang protektado ang kutis mo sa dullness at dryness. After 5 days, boom! Iba na ang glow ko. Fresh, soft, at maputi. Simple lang gamitin. Leave it on for 30 seconds bago bandawan. Tapos everyday mo lang gamitin. Ang dali, diba? Kaya kung gusto mo rin ng kutis na puting walang etchos, subukan mo na. Like and follow Kawai Skincare PH para sa more skincare tips. Kawai Max Whitening Soap. Achieve na achieve ang glowing skin.
1: The Weekend Playlist. Yes, it's the Weekend Playlist on One Radio 99.7 News FM.

Caribbean music and beyond. One Radio 99.7.

0: 99.7 News FM. Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
1: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
2: Dahil masarap siya at barato lang, kayang-kaya ng budget ko.
1: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
2: Hindi lang siya masarap, itong Best Cafe Green, gumaganda pa ang aking pakiramdam. Asig na po ako buong araw dahil nga po sa mga sanggap meron itong Best Cafe Green.
1: So ano po ang mensahe nyo sa ibang mahilig uminom ng kape?
2: Kung kayo po ay iinom ng kape, Best Cafe Green na po ang bilhin nyo. Dapat yung safe at healthy na kape. Masarap na, barato pa.
0: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na! Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
3: The Weekend Playlist. Yes, it's the Weekend Playlist on One Radio 99.7 News FM.it.

0: Tara muna, mag-usap one muna tayo.
1: Usap one. Mahirap talagang pakisamahan ang mga taong hindi marunong makita ang sariling pagkakamali. Yung tipong kahit malinaw na may mali siyang nagawa, lagi niyang ibinabaling sa iba o gumagawa ng dahilan para lang hindi siya ang masisi. Sa ganitong sitwasyon, napapagod ang mga taong nasa paligid niya dahil parang wala ng puwang para sa pag-unawa o maayos na pag-uusap. Mas lalo itong nagiging mahirap kapag sobrang taas ng tingin niya sa sarili, na parabang siya palagi ang tama at ang iba ang laging mali. Kapag ganito ang ugali, nawawala ang respeto at balanse sa relasyon, mapakaibigan, pamilya o kahit sa trabaho. Isa sa pinakamahalagang ugali ng isang tao ay ang kakayahang humingi ng tawad kapag nagkamali. Hindi ito kahinaan. Sa katunayan, ito ay tanda ng maturity at respeto sa ibang tao. Kapag marunong kang umamin sa pagkakamali, mas nagiging maayos ang relasyon at mas madaling maayos ang mga hindi pagkakaintindihan. Pero kung ang isang tao ay bulag sa sariling mali at ayaw matutong magpakumbaba, kadalasan nagiging mahirap talaga ang pakikisama sa kanya. Dahil sa huli, ang maayos na relasyon ay nabubuo sa pagiging bukas sa pagkakamali, paghingi ng tawad at paggalang sa nararamdaman ng iba.
2: Usap 1, hatid sa inyo ng Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Healthy ka na? Sexy ka pa? Available nationwide. One Radio 99.7 News FM.
3: Heto ang pinakabago. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
4: Wow! May bago na namang Best Cafe!
3: Nagtatagay ng Red Alingatong Roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
4: Wow! Gusto ko yan!
3: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaking tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlaban sa high cholesterol, heart disease at cancer.
4: Nice! Walang asukal!
3: Nagtataglay din ng L-carnitine para maging tama ang timbang.
4: Pampasexy!
3: Pampamacho!
4: Pampahealthy!
3: At pinasara ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
4: Perfect!
3: Best Cafe Green! 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Mabibili sa mga butika at supermarkets.
5: 12 pesos lang per sachet.
6: Still available.
5: Best Cafe 8-in-1 Coffee.
6: Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee
5: and Best Cafe Black.
7: The Weekend Playlist.
8: Yes, it's the Weekend Playlist on One Radio 99.7 News FM.it.

0: One Radio.
1: Premium music and beyond. One Radio 99.7.
2: Horacio Imperata laban sa mga bagyo at siniba pang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso sa pagpasalamat. Huli kan mga ngangalasan kan sa imong linalang. Huli kan sa imong pangataman sa pagtao mo kan sa mong mga pangangaipo digdi sa daga. Asin huli kan sa imong kadunungan na nag-aantabay kan lakaw kan bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan. Day kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang. Daimi nasabutan asin naotob ang sa imong kabutan na tamanon ang kinaban. Ang kapalibutan nagsasakit hulikan sa mong mga salanggibo. Asingunyan namamatean mina ang padusang balik kan sa mong pag-abuso asing kapabayaan. Padagos ang labilabing pag-init kang kinaban. Huli ka ini, naglalawig ang tig-initan, nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo, uran, baha, pagtuga kang bulkan, asin iba pang mga natural na kalamidad. Dai kaming mabibirikan, kundi ka, mamumuto nama. Susai mo kami minahagad, ning kapatawaran kan sa mong mga kasalan. Ilikay mo kami, ang samong mga namumutan asin mga pagrugaring sa peligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhan nin tao. Antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsabling paraataman kan sa imong linalang asin mga matinabang na parasurog kang kapwang nangangaipo. Huli kay Kristo sa mong kagurangan. Nuestra Señora de Salvación, ipamibig mo kami. Nuestra Señora de Salvación, ipamibig mo kami. Nuestra Señora de Salvación, danay na ipamibig mo kami.
1: 99.7 One Radio News FM, your best source of news and music. This is One Radio News FM. One music, one voice, one mission, one station. One Radio News FM. Tamang balita, tamang impormasyon, at the best matugtugan, all in one. Ito ang One Radio News FM. Tindugo na Bicolandia.
3: The Weekend Playlist. Yes, it's the Weekend Playlist on One Radio 99.7 News FM.it.
4: Once upon a turntable, mga awit at tugtuging umiikot sa mga alaalang maya't maya'y gumigising sa damdaming nagmahal, minamahal at magmamahal. Once upon a turntable, vinyl memories. Once upon a turntable on One Radio 99.7 News FM

0: One Radio 99.7 News FM.net.
1: Heto ang pinakabago.
2: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
3: Wow! May bago na namang Best Cafe!
1: Nagtataglay ng Red Alingatong Roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
3: Wow! Gusto ko yan!
1: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaking tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlaban sa high cholesterol, heart disease at cancer.
3: Nice! Walang asukal!
1: Nagtataglay din ng L-carnitine para maging tama ang timbang.
3: Pampasexy!
1: Pampamacho!
3: Pampahealthy!
1: At pinasarap ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
3: Perfect!
1: Best Cafe Green! 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Mabibili sa mga butika at supermarkets.
4: 12 pesos lang per sachet. Still available. Best Cafe 8-in-1 Coffee.
5: Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee
6: and Best Cafe Black.
7: Alam mo ba yung pakiramdam na parang hindi enough yung sabon mo? Yung kahit anong gamit mo, parang may kulang. Ganyan din ako dati. Pero simula nung na-try ko ang Kawai Max Whitening Soap, ibang level ang freshness at glow. Achieve na achieve ang puti, lambot at radiance ng skin. Clinically proven, whitens as early as 5 days. Para talagang protektado ang kutis mo sa dullness at dryness. After 5 days, boom! Iba na ang glow ko. Fresh, soft at maputi. Simple lang gamitin. Leave it on for 30 seconds bago banlawan. Tapos everyday mo lang gamitin. Ang dali, diba? Kaya kung gusto mo rin ng kutis na puting walang etchos, subukan mo na. Like and follow Kawai Skincare PH para sa more skincare tips. Kawai Max Whitening Soap. Achieve na achieve ang glowing skin.
8: Wow!

0: One Radio 99.7 News FM .ed.
1: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
2: Ano pong pangalan mo?
3: Ako po si Ana Marie Velasquez. Isa po akong estudyante na nakatira dito sa Daet.
4: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
3: Dati lagi po akong antok sa klase. Pero simula nang uminom ako ng Best Cafe Green, napansin kong mas gising ako sa klase, mas focus.
4: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
3: Napansin kong mas lumalakas ang immune system ko. Hindi na ako madalas magkasakit.
4: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
3: Masarap po ang Best Cafe Green. Hindi masyadong matamis dahil meron itong sangkap na natural sweetener na stevia.
1: Oh! Ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na! Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
0: The Weekend Playlist. Yes! It's the Weekend Playlist on One Radio 99.7 News FM.

0: One Radio 99.7 News FM .it.
1: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
2: Ano pong pangalan mo?
3: Ako po si Ana Marie Velasquez. Isa po akong estudyante na nakatira dito sa Daet.
4: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
3: Dati lagi po akong antok sa klase. Pero simula nang uminom ako ng Best Cafe Green, napansin kong mas gising ako sa klase, mas focus.
4: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
3: Napansin kong mas lumalakas ang immune system ko. Hindi na ako madalas magkasakit.
4: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
3: Masarap po ang Best Cafe Green. Hindi masyadong matamis dahil meron itong sangkap na natural sweetener na stevia.
5: Oh! Ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
6: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
7: Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
8: Alam mo ba yung pakiramdam na parang hindi enough yung sabon mo? Yung kahit anong gamit mo, parang may kulang. Ganyan din ako dati. Pero simula nung na-try ko ang Kawai Max Whitening Soap. Ibang level ang freshness at glow. Achieve na achieve ang puti, lambot, at radiance ng skin. Clinically proven. Whitens as early as 5 days. Para talagang protektado ang kutis mo sa dullness at dryness. After 5 days, boom! Iba na ang glow ko. Fresh, soft, at maputi. Simple lang gamitin. Leave it on for 30 seconds bago bandawan. Tapos everyday mo lang gamitin. Ang dali, diba? Kaya kung gusto mo rin ang kutis na puting walang etcho, subukan mo na. Like and follow Kawai Skincare PH para sa more skincare tips. Kawai Max Whitening Soap. Achieve na achieve ang glowing skin. What?

0: Tara muna, mag-usap one muna tayo.
1: Usap one. Minsan, mapapansin mo na kahit wala ka namang ginagawang masama, may mga taong tila mainit pa rin ang tingin sa'yo. Madalas, hindi yun dahil may mali kang ginawa, kundi dahil may nakikita sila sa'yo na gusto rin sana nilang makuha o marating. Kapag may mga taong naiinggit, minsan nagiging dahilan iyon para maliitin, pintasan o pag-initan ang iba. Pero tandaan mo, hindi mo kontrolado ang nararamdaman o iniisip ng ibang tao. Ang mahalaga ay patuloy kang magiging totoo sa sarili mo at huwag mong hayaang sirain ng inggit ng iba ang iyong kapayapaan. Sa halip na patulan ang negatibong enerhiya, mas mabuting ipagpatuloy mo lang ang pagbuti at pag-unlad sa buhay. Sa huli, ang inggit ng iba ay kadalasang refleksyon ng sarili nilang insecurities, hindi ng tunay mong halaga bilang tao. Ikaw, naranasan mo na ba na pag-initan ka kahit wala ka namang ginagawang masama?
2: Usap 1, hatid sa inyo ng Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix.

0: One Radio 99.7 News FM .it.
1: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
2: Ano pong pangalan mo?
3: Ako po si Junis Piñones na taga Poblacion Dos Basud, 68 years old.
4: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
3: Napapansin ko na itong mga binti ko mayroong mga dark spot. Ngayon, nung nag-umpisa ko uminom ng Best Cafe mga isang buwan, napansin ko, nakikita ko na nawawala na yung mga dark spot.
4: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
3: Yung sa hindi pa nakasubok na uminom ng Best Cafe, subukan ninyo para mapatunayan.
1: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag Best Cafe Green na!
5: Best Cafe Green, 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
1: Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar. Wow!

0: Tara muna, mag-usap one muna tayo.
1: Usap one. Minsan, mapapaisip ka talaga kung bakit parang ang dali ng buhay ng iba habang ikaw, pakiramdam mo, palaging nagsisimula sa wala. Pero ang totoo, hindi pare-pareho ang simula ng bawat tao. May mga taong ipinanganak na may maraming oportunidad at meron namang kailangang magsumikap ng doble para maabot ang mga pangarap. Pero hindi ibig sabihin na kapag hindi ka pinalad sa simula, hanggang doon na lang ang kwento mo. Maraming tao ang nagbago ang buhay dahil pinili nilang lumaban, magsikap at hindi sumuko kahit pa ulit-ulit silang nadapa. Ang swerte, minsan dumarating lang kapag patuloy kang gumagalaw at naniniwala na may mas magandang bukas na naghihintay. Kaya kahit hindi man tayo nagsimula tulad ng iba, subukan pa rin nating baguhin ang takbo ng buhay natin. Dahil minsan, ang tunay na tagumpay ay nagmumula sa taong hindi sumuko kahit mahirap ang simula. Ikaw, naniniwala ka ba na kayang baguhin ng sipag at tiyaga ang kapalaran ng isang tao?
2: Usap One! Hatid sa inyo ng Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Healthy ka na? Sexy ka pa? Available nationwide. Once upon a turntable.

0: One Radio 99.7 News FM.net.
1: Heto ang pinakabago.
2: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
3: Wow! May bago na namang Best Cafe.
1: Nagtataglay ng Red Alingatong Roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
3: Wow! Gusto ko yan!
1: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaki tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlaban sa high cholesterol, heart disease at cancer.
3: Nice! Walang asukal!
1: Nagtataglay din ng L-carnitate para maging tama ang timbang.
3: Pampasexy!
1: Pampamacho!
3: Pampahealthy!
1: At pinasarap ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
3: Perfect!
1: Best Cafe Green! 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Mapibili sa mga butika at supermarkets.
4: 12 pesos lang per sachet. Still available. Best Cafe 8-in-1 Coffee. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee and Best Cafe

0: Tara muna, mag-usap one muna tayo.
1: Usap one. Minsan, ang pinakamabigat na laban ay yung tahimik lang. Yung ikaw lang ang may alam kung gaano kasakit. Walang nakakakita ng puyat mo, ng mga luhang pinipigilan mo, at ng mga araw na pinipilit mong maging okay kahit hindi ka na talaga okay. Pero kapag nagkamali ka, doon biglang malinaw sa lahat. Doon ka huhusgahan. Doon ka titingnan na parang yun lang ang buong pagkatao mo. Ang sakit. Kasi hindi nila nakita kung gaano ka lumaban bago ka nadapa. Ganon talaga minsan ang mundo. Mas mabilis makakita ng mali kaysa umintindi ng pinagdadaanan. Pero tandaan mo, hindi nasusukat ng isang pagkakamali ang buong kwento mo. Ikaw, naranasan mo na rin ba na husgahan kahit hindi nila alam ang buong story mo?
2: Usap 1, hatid sa inyo ng Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Healthy ka na? Sexy ka pa? Available nationwide. One Radio 99.7 News FM. Daet.
3: Alam mo ba yung pakiramdam na parang hindi enough yung sabon mo? Yung kahit anong gamit mo, parang may kulang. Ganyan din ako dati. Pero simula nung na-try ko ang Kawai Max Whitening Soap, ibang level ang freshness at glow. Achieve na achieve ang puti, lambot at radiance ng skin. Clinically proven, whitens as early as 5 days. Para talagang protektado ang kutis mo sa dullness at dryness. After 5 days, boom! Iba na ang glow ko. Fresh, soft, at maputi. Simple lang gamitin. Leave it on for 30 seconds bago bandawan. Tapos everyday mo lang gamitin. Ang dali, diba? Kaya kung gusto mo rin ng kutis na puting walang etchos, subukan mo na. Like and follow Kawai Skincare PH para sa more skincare tips. Kawai Max Whitening Soap. Achieve na achieve ang glowing skin.
4: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
5: Ano pong pangalan mo?
6: Ako po si Junis Pinyonis na taga Poblacion Dos Basud, 68 years old.
5: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
6: Napapansin ko na itong mga binti ko mayroong mga dark spot. Ngayon, nung nag-umpisa ko uminom ng Best Cafe mga isang buwan, napansin ko, nakikita ko na nawawala na yung mga dark spot.
5: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
6: Yung sa hindi pa nakasubok na uminom ng Best Cafe, subukan ninyo para mapatunayan.
4: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
7: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
8: GMMC
7: Home Furnishing Supplies Trading. Finally, it's here in Camarines Norte. GMMC delivers high quality, carefully selected finishing materials that bring sophistication and lasting value to every project. Our product solutions include tiles and tile adhesives, natural granite, kitchen and bathroom fixtures, blinds and curtains, laminated and PVC flooring, PVC ceiling panels, fluted panels, and other ceiling materials, doors and soundproofing systems, hardware and electrical materials, aluminum and glassworks, office and toilet partitions, modular cabinets, aluminum composite panels, waterproofing and roofing materials, furniture from floors to ceilings, from structure to style. We supply materials that combine durability, function, and modern design. GMMC Home Furnishing Supplies Trading. Main office located in Tunasan, Muntinlupa, and our branch located in Buruk 5, Barangay Dakulang Bulo, Camarines Norte. For inquiries and quotation, go to our Facebook, GMMC Home Furnishing and Finishing PH. Call us at 0945-738-3910 and 0956-367-6712. GMMC, your complete finishing solution.
9: GMMC. The Weekend Playlist. Yes, it's the Weekend Playlist on One Radio 99.7 News FM.

0: One Radio 99.7 News FM.net.
1: Heto ang pinakabago.
2: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
3: Wow! May bago na namang Best Cafe.
1: Nagtataglay ng Red Alingatong Roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
3: Wow! Gusto ko yan!
1: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaking tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlaban sa high cholesterol, heart disease at cancer.
3: Nice! Walang asukal!
1: Nagtataglay din ng L-carnitate para maging tama ang timbang.
3: Pampasexy!
1: Pampamacho!
3: Pampahealthy!
1: At pinasara ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
3: Perfect!
1: Best Cafe Green! 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Mabibili sa mga butika at supermarkets.
4: 12 pesos lang per sachet. Still available.
5: Best Cafe 8-in-1 Coffee.
6: Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee
7: and Best Cafe

0: Tara muna, mag-usap one muna tayo.
1: Usap one. Hindi porket nasa ilalim ka ngayon, doon ka na lang habang buhay. Minsan, nasa gitna ka lang ng proseso. Hindi pa tapos ang laban mo. Hindi mo alam, baka isang desisyon, isang pagkakataon o isang breakthrough lang ang pagitan mo sa pagbabago ng buhay mo. Yung hirap na nararanasan mo ngayon, posibleng yan din ang maghulma sa'yo para maging handa sa blessing na paparating. Kaya, huwag kang susuko kasi minsan kapag akala mo wala ng pag-asa, doon pa lang nagsisimulang dumating ang pinakamagandang chapter ng buhay mo. Ikaw, patuloy ka pa bang lumalaban kahit mahirap na?
2: Usap 1, hatid sa inyo ng Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Healthy ka na? Sexy ka pa? Available nationwide. One Radio 99.7 News FM Daet.
3: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
4: Ano pong pangalan mo?
5: Ako po si Junis Pinyonis na taga Poblacion Dos Basud, 68 years old.
3: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
5: Napapansin ko na itong mga binti ko mayroong mga dark spot. Ngayon, nung nag-umpisa ko uminom ng Best Cafe mga isang buwan, napansin ko, nakikita ko na nawawala na yung mga dark spot.
3: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
5: Yung sa hindi pa nakasubok na uminom ng Best Cafe, subukan ninyo para mapatunayan.
3: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
6: Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix.
7: Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
2: The Weekend Playlist. Yes, it's the Weekend Playlist on One Radio 99.7 News FM. It. Retro Jam on One.

0: One Radio 99.7 News FM .net.
1: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
2: Ano pong pangalan mo?
3: Ako po si Ana Marie Velasquez. Isa po akong estudyante na nakatira dito sa Daet.
4: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
3: Dati lagi po akong antok sa klase. Pero simula nang uminom ako ng Best Cafe Green, napansin kong mas gising ako sa klase, mas focus.
4: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
3: Napansin kong mas lumalakas ang immune system ko. Hindi na ako madalas magkasakit.
4: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
3: Masarap po ang Best Cafe Green. Hindi masyadong matamis dahil meron itong sangkap na natural sweetener na stevia.
1: Oh! Ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
5: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
1: Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
0: The Weekend Playlist. Yes! It's the Weekend Playlist on One Radio 99.7 News FM.net. Retro Jam on

0: One Radio 99.7 News FM.net.
1: Heto ang pinakabago.
2: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
3: Wow! May bago na namang Best Cafe.
1: Nagtataglay ng Red Alingatong Roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
3: Wow! Gusto ko yan!
1: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaki tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlaban sa high cholesterol, heart disease at cancer.
3: Nice! Walang asukal!
1: Nagtataglay din ng L-carnitate para maging tama ang timbang.
3: Pampasexy!
1: Pampamacho!
3: Pampahealthy!
1: At pinasarap ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
3: Perfect!
1: Best Cafe Green! 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Mabibili sa mga butika at supermarkets.
4: 12 pesos lang per sachet. Still available. Best Cafe 8-in-1 Coffee. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee and Best Cafe Black.
5: Alam mo ba yung pakiramdam na parang hindi enough yung sabon mo? Yung kahit anong gamit mo, parang may kulang. Ganyan din ako dati. Pero simula nung na-try ko ang Kawai Max Whitening Soap, ibang level ang freshness at glow. Achieve na achieve ang puti, lambot at radiance ng skin. Clinically proven, whitens as early as 5 days. Para talagang protektado ang kutis mo sa dullness at dryness. After 5 days, boom! Iba na ang glow ko. Fresh, soft, at maputi. Simple lang gamitin. Leave it on for 30 seconds bago bandawan. Tapos everyday mo lang gamitin. Ang dali, diba? Kaya kung gusto mo rin ng kutis na puting walang etchos, subukan mo na. Like and follow Kawai Skincare PH para sa more skincare tips. Kawai Max Whitening Soap. Achieve na achieve ang glowing skin.
0: The Weekend Playlist. Yes, it's the Weekend Playlist on One Radio 99.7 News FM.it. Retro Jam on

0: One Radio 99.7 News FM .net.
1: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
2: Ano pong pangalan mo?
3: Ako po si Ana Marie Velasquez. Isa po akong estudyante na nakatira dito sa Daet.
4: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
3: Dati lagi po akong antok sa klase. Pero simula nang uminom ako ng Best Cafe Green, napansin kong mas gising ako sa klase, mas focus.
4: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
3: Napansin kong mas lumalakas ang immune system ko. Hindi na ako madalas magkasakit.
4: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
3: Masarap po ang Best Cafe Green. Hindi masyadong matamis dahil meron itong sangkap na natural sweetener na stevia.
1: Oh! Ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na! Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
0: The Weekend Playlist. Yes! It's the Weekend Playlist on One Radio 99.7 News FM.it. Retro Jam on

0: Gen Z. Tugstugang Pinoy.
1: Pinoy Gen Z.
0: Sa One Radio.

0: Kita. One Radio 99.7 News FM .net.
1: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
2: Ano pong pangalan mo?
3: Ako po si Junis Piñones na taga Poblacion Dos Basud, 68 years old.
1: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
3: Napapansin ko na itong mga binti ko mayroong mga dark spot. Ngayon, nung nag-umpisa ko uminom ng Best Cafe mga isang buwan, napansin ko, nakikita ko na nawawala na yung mga dark spot.
1: So ano po ang insight mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
3: Yung sa hindi pa nakasubok na uminom ng Best Kape, subukan ninyo para mapatunayan.
1: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
4: Best Cafe Green, 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
1: Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar. What?

0: Para muna, mag-usap one muna tayo.
1: Usap one. Minsan, mapapaisip ka talaga kung bakit parang ang dali ng buhay ng iba habang ikaw, pakiramdam mo, palaging nagsisimula sa wala. Pero ang totoo, hindi pare-pareho ang simula ng bawat tao. May mga taong ipinanganak na may maraming oportunidad at meron namang kailangang magsumikap ng doble para maabot ang mga pangarap. Pero hindi ibig sabihin na kapag hindi ka pinalad sa simula, hanggang doon na lang ang kwento mo. Maraming tao ang nagbago ang buhay dahil pinili nilang lumaban, magsikap at hindi sumuko kahit pa ulit-ulit silang nadapa. Ang swerte, minsan dumarating lang kapag patuloy kang gumagalaw at naniniwala na may mas magandang bukas na naghihintay. Kaya kahit hindi man tayo nagsimula tulad ng iba, subukan pa rin nating baguhin ang takbo ng buhay natin. Dahil minsan, ang tunay na tagumpay ay nagmumula sa taong hindi sumuko kahit mahirap ang simula. Ikaw, naniniwala ka ba na kayang baguhin ng sipag at tiyaga ang kapalaran ng isang tao?
2: Usap One! Hatid sa inyo ng Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Healthy ka na? Sexy ka pa? Available nationwide. One Radio 99.7 News FM .it.
3: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
4: Ano pong pangalan mo?
5: Ako po si Ana Marie Velasquez. Isa po akong estudyante na nakatira dito sa Daet.
6: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
5: Dati lagi po akong antok sa klase. Pero simula nang uminom ako ng Best Cafe Green, napansin kong mas gising ako sa klase, mas focus.
6: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
5: Napansin kong mas lumalakas ang immune system ko. Hindi na ako madalas magkasakit.
6: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
5: Masarap po ang Best Cafe Green. Hindi masyadong matamis dahil meron itong sangkap na natural sweetener na stevia.
3: Oh! Ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
7: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
2: The Weekend Playlist. Yes! It's the Weekend Playlist on One Radio 99.7 News FM.it.
8: Gen Z!
2: Gen Z.
8: Pinoy.
2: Pinoy.
8: Pinoy.
2: Gen Z.
8: Tugstugang.

Gen Z, Tugstugang Pinoy, Pinoy Gen Z, sa One Radio Pinoy.

0: One Radio 99.7 News FM .it.
1: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
2: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
3: Dahil masarap siya at barato lang, kayang-kaya ng budget ko.
2: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
3: Hindi lang siya masarap, itong Best Cafe Green, gumaganda pa ang aking pakiramdam. Masig na po ako buong araw dahil nga po sa mga sanggap meron itong Best Cafe Green.
2: So ano po ang mensahe nyo sa ibang mahilig uminom ng kape?
3: Kung kayo po ay iinom ng kape, Best Cafe Green na po ang bilhin nyo. Dapat yung safe at healthy na kape. Masarap na, barato pa.
1: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
4: Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
0: The Weekend Playlist. Yes, it's the Weekend Playlist on One Radio 99.7 News FM.it. Pinoy Gen Z sa One Radio.

0: Pinoy Gen Z. Tugstugang Pinoy.
1: Pinoy Gen Z.
0: So One Radio.

0: One Radio 99.7 News FM.net.
1: Heto ang pinakabago.
2: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
3: Wow! May bago na namang Best Cafe.
1: Nagtataglay ng Red Alingatong Roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
3: Wow! Gusto ko yan!
1: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaki tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlaban sa high cholesterol, heart disease at cancer.
3: Nice! Walang asukal!
1: Nagtataglay din ng L-carnitine para maging tama ang timbang.
3: Pampasexy!
1: Pampamacho!
3: Pampahealthy!
1: At pinasarap ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
3: Perfect!
1: Best Cafe Green! 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Mabibili sa mga butika at supermarkets.
4: 12 pesos lang per sachet. Still available. Best Cafe 8-in-1 Coffee. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee and Best Cafe Black.

0: Tara muna, mag-usap-uan muna tayo.
1: Usap-uan. Minsan, ang pinakamabigat na laban ay yung tahimik lang. Yung ikaw lang ang may alam kung gaano kasakit. Walang nakakakita ng puyat mo, ng mga luhang pinipigilan mo, at ng mga araw na pinipilit mong maging okay kahit hindi ka na talaga okay. Pero kapag nagkamali ka, doon biglang malinaw sa lahat. Doon ka huhusgahan. Doon ka titingnan na parang yun lang ang buong pagkatao mo. Ang sakit. Kasi hindi nila nakita kung gaano ka lumaban bago ka nadapa. Ganon talaga minsan ang mundo. Mas mabilis makakita ng mali kaysa umintindi ng pinagdadaanan. Pero tandaan mo, hindi nasusukat ng isang pagkakamali ang buong kwento mo. Ikaw, naranasan mo na rin ba na husgahan kahit hindi nila alam ang buong story mo?
2: Usap 1, hatid sa inyo ng Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Healthy ka na? Sexy ka pa? Available nationwide. One Radio 99.7 News FM .it.
3: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
4: Ano pong pangalan mo?
5: Ako po si Junis Piñones na taga Poblacion Dos Basud, 68 years old.
3: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
5: Napapansin ko na itong mga binti ko mayroong mga dark spot. Ngayon, nung nag-umpisa ko uminom ng Best Cafe mga isang buwan, napansin ko, nakikita ko na nawawala na yung mga dark spot.
3: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
5: Yung sa hindi pa nakasubok na uminom ng Best Cafe, subukan ninyo para mapatunayan.
3: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
6: Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix.
7: Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
8: The Weekend Playlist. Yes, it's the Weekend Playlist on One Radio 99.7 News FM.it. Pinoy Gen Z sa One Radio.

0: One Radio, 99.7 News FM. It.
1: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
2: Ano pong pangalan mo?
3: Ako po si Ana Marie Velasquez. Isa po akong estudyante na nakatira dito sa Daet.
4: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
3: Dati lagi po akong antok sa klase. Pero simula nang uminom ako ng Best Cafe Green, napansin kong mas gising ako sa klase, mas focus.
4: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
3: Napansin kong mas lumalakas ang immune system ko. Hindi na ako madalas magkasakit.
4: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
3: Masarap po ang Best Cafe Green. Hindi masyadong matamis dahil meron itong sangkap na natural sweetener na stevia.
1: Oh! Ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na! Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
0: The Weekend Playlist. Yes! It's the Weekend Playlist on One Radio 99.7 News FM. It. Pinoy Gen Z. So what?

0: One Radio, 99.7 News FM. It.
1: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
2: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
3: Dahil masarap siya at barato lang, kayang-kaya ng budget ko.
2: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
3: Hindi lang siya masarap. Itong Best Cafe Green, gumaganda pa ang aking pakiramdam. Masig na po ako buong araw dahil nga po sa mga sanggap meron itong Best Cafe Green.
2: So ano po ang mensahe nyo sa ibang mahilig uminom ng kape?
3: Kung kayo po ay iinom ng kape, Best Cafe Green na po ang bilhin nyo. Dapat yung safe at healthy na kape. Masarap na, barato pa.
1: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
0: Best Cafe Green, 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.

0: Tara muna, mag-usap one muna tayo.
1: Usap one. Hindi porket nasa ilalim ka ngayon, doon ka na lang habang buhay. Minsan, nasa gitna ka lang ng proseso. Hindi pa tapos ang laban mo. Hindi mo alam, baka isang desisyon, isang pagkakataon o isang breakthrough lang ang pagitan mo sa pagbabago ng buhay mo. Yung hirap na nararanasan mo ngayon, posibleng yan din ang maghulma sa'yo para maging handa sa blessing na paparating. Kaya, huwag kang susuko kasi minsan kapag akala mo wala ng pag-asa, doon pa lang nagsisimulang dumating ang pinakamagandang chapter ng buhay mo. Ikaw, patuloy ka pa bang lumalaban kahit mahirap na?
2: Usap 1, hatid sa inyo ng Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Healthy ka na? Sexy ka pa? Available nationwide. One Radio 99.7 News FM .it.
3: Heto ang pinakabago, Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
4: Wow! May bago na namang Best Cafe!
3: Nagtataglay ng red alingatong roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
4: Wow! Gusto ko yan!
3: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaking tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlaban sa high cholesterol, heart disease at cancer.
4: Nice! Walang asukal!
3: Nagtataglay din ng L-carnitine para maging tama ang timbang.
4: Pampasexy!
3: Pampamacho!
4: Pampahealthy!
3: At pinasarap ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
4: Perfect!
3: Best Cafe Green! 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Mabibili sa mga butika at supermarkets.
5: 12 pesos lang per sachet. Still available.
6: Best Cafe 8-in-1 Coffee.
7: Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee
8: and Best Cafe Black.
9: The Weekend Playlist. Yes, it's the Weekend Playlist on One Radio 99.7 News FM. It. Pinoy Gen Z. So One Radio.

0: One Radio 99.7 News FM .net.
1: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
2: Ano pong pangalan mo?
3: Ako po si Junis Piñones na taga Poblacion Dos Basud, 68 years old.
1: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
3: Napapansin ko na itong mga binti ko mayroong mga dark spot. Ngayon, nung nag-umpisa ko uminom ng Best Cafe mga isang buwan, napansin ko, nakikita ko na nawawala na yung mga dark spot.
1: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
3: Yung sa hindi pa nakasubok na uminom ng Best Kape, subukan ninyo para mapatunayan.
1: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
4: Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
0: The Weekend Playlist. Yes, it's the Weekend Playlist on One Radio 99.7 News FM.net. Pinoy Gen Z sa One Radio.

0: Sengaran kana maes ingkang aki asin kani Spiritus Santo.
1: Amen.
0: An gracia na Yesu Kristo kagurang nantaan pagkamot kan Dios asin nan pagisumaro kan Spiritus Santo mapasain dugabos.
1: Asin sa saimong Espiritu.
0: Mga tugang akuntan sa tong mga kasalan, tanganing magkanigo kitang magdulot kan mga banal na misteryo. Nagkukumpisal ako sa Dios na makakamhan, asin sa sendo mga tugang na nagkasala ako nin makuri.
1: Sa isip, sa tataramon, sa gibo, asin sa kapabayaan. Sala ko, makuring sala ko. Kaya nangangadya ako kay Santa Maria, danay na birhen. Sa gabos na angeles, asin santos, asin sa indo mga tugang, na ako'y pamiibig sa kagurangnan ng Diyos.
0: Maherap man lugod sa tuan Diyos na makakamhan, asin pagapatawadan sa tuang mga kasalan, daron kita sa buhay na daing kasagkoran.
1: Amen.

0: mami bi kita. O Diyos na makakuha kaming magselebrar sa maigot na katigayunan kaining mga aldawnin kaugmahan na sa mong ginigibos sa kaumawan kan kagurangnan na nabuhay liwat, tanganingan sa mong binabalikan sa pagrumdom, sa gibo danay niya mong rimpuson. Huli kay Jesu Kristo ang kagurangnan niya mo sa imong aki na kaibamong nabubuhay at sinagahade. Kasarokan ni Espiritu Santo, Diyos sa gabos na kapanahonan kang mga panahon.
1: Amen. Kan mga enot na aldaw kan simbahan, nagpuon ipahayag ang marhay na bareta, lampas pa sa Jerusalem. Sa paagi kan mga pagtukdo kan mga apostol, asin kan sa indang mga pag-iriba. Si Felipe nagtukdo sa Samaria, manungod kay Kristo. Dakol ang nagtubod asin na ugma. Kan mabaritaan kan mga apostol sa Jerusalem, sinubol ninda si Pedro asin Juan, nganing ipamibi ang mga bagong para tubod. Tanganing akoon maninda ang Espiritu Santo.

0: ang mga tawo sa raro sa paginanyog sa mga hulit ni Pilife. Huli tanahiling ninda ang mga milagro na sa iyang ginigibo. Sa kadakol ng mga tawo, nagruluwas ang mga marumpot na spirito na nagkukurahaw. Mga paralitiko asin mga pilay, narahay. Ang banwa na pano nin kaugmahan. Kanadangog kan mga apostoles sa Jerusalem na ang Samaria nag-ako kan tataramon nin Dios, ipinadara ninda sa inda si Pedro asin si Juan. Ang mga ini nagpasamaria asin ipinamibi sinda, tanganin ako o ninda ang Espiritu Santo. Sa katunayan, ang Espiritu Santo daipa huminilig sa kiisay man sa sainda. Nabunyagan sa nasinda sa ngaran ni Jesus na kagurangnan. Ibinugtak ang mga kamot sa sainda asin inako ninda ang Espiritu Santo. Tataramon kan kagurangnan.
1: Salamat sa Diyos.
0: Ang bilog na kinaban maugmang mag-awit sa Diyos.

Dat ginibo niyang mamarang daga, nag-aragi sinda, da inabasa sa tahaw kansalog, inidapat niya tong ipag-ugma sa saiya, na nagahade sagkud paman, huli sa sadiring kapangyarihan.

Madya asin maghimate, kamo na natakot sa Diyos, isasabi ko ang gibo niya para sa sakuyang kalag. Pag umawon ang Diyos na naghihimate kan sakuyang pamibi, asin dae hinali sa sakuya ang sa iyang pagkamuot.

Sa ikaduwang pagbasa, inaagyat ni Pedro ang mga Kristiyanong may makuring inaagihan, asin mga dai pagkasinaributan, huli sa saindang pagtubod. Ipinapagirumdum niya na magiman lugod kitang makusog sa pagtubod kay Kristo. Si Kristo nagtios asin nagadan para sa kasalan kan gabos. Sa paagi kan sa iyang pagsakripisyo, dinara niya ang katawohan pasiring sa Diyos. Himateon

0: Nato ang ikaduwang babasaw.
1: Pagbasa sa enot na surat ni San Pedro. Galangan nindo sa Jesucristo sa saindong mga puso. Danay na magandam kamo kung ano ang isisimbag nindo sa mga tao na naghahapot kung ano ang dahilan kan paglaom na yaon sa saindo. Simbago nindo na mahuyo asin magalang. Magdanay na malinig ang saindong konsyensya. Tanganing ang mga nagpapakaraot sa indo, huli tamarahay ang saindong buhay tiyan kay Kristo. Maprubaran na nasa salasinda sa saindang mga sumbong. Kun kabutan ni Diyos na kamo magtios, mas marahay na magtios kamo huli sa marahay na gibo kisa maraot na gibo. Si Kristo na daing sala nagadan huli kan sa tong mga kasalan, nagadan huli sa mga parakasala. Tanganing madaranya kita sa Diyos. Sa hawak siya nagadan, sa espiritu siya na buhay. Tataramon kan kagurangnan.
2: Salamat sa Diyos. Pagrukyaw kan Santo Ebanghelyo.

0: Ang kagurangan mapas
1: asin sa espiritu.
0: Pagbasa kan banal na ebanghelyo susog kay San Juan.
1: Kamurawayan sa imo kagurangan.
0: Kon kamo namumot sa ko o tubonin do ang sakuyang mga tugon. Ahagadon ko sama natawan kamo nin ibang para surug na magdadanay sa saindo ang espiritu nin katotohan. Day siya maaako kan kinaban, huli ta day siya nahihiling, asin day midbid. Alagad midbid nindo, tauya sa indo, asin nagladanay sa indo. Day kamo babayaan na mga ilo, mabalik ako sa indo. Sa kadikit na panahon, day na ako mahihiling kan kinaban, alagad mahihiling nindo ako, huli ta sa buhay na uyas ako, kamo nabubuhay. Saldaw na iyan, masasabutan nindo na ako yaon sama, kamo uyas sa kuya, asin ako yaon sa saindo. An minaako kansa kong mga tugon, asin minaotob ka iyan, iyan ang namumot sa ko. Asina namumuot sa ko, kamumutanin sa kuyang ama. Ako man mamumuot sa iya, asin mapahiling ako sa iya. Mga tugang marhay na barata, kansa tong kagurangnan.
1: Pag-umaw sa imo Kristo.
0: Mga tugang sa Ebanghelyo, padagos po niya to na pinagsusundan ining pinag-aapod na Last Supper Discourse kan sa tuyang kagurangnan. Pinag-aapod man ining Farewell Discourse kan sa tuyang kagurangnan. An sa iyang mga tataramon nin panuguntugon asin pamamaaram sa iyang mga disipulos duman sa lugar na ito na pinaganapan kan huring pamanggi bago siya mag-ako kan sa iyang pagsakit, pagkagadanan, sin pagkabuhay, liwat, and later on, sa iyang pagsakat sa langit. Kaya, mga tugang, surigdi, madadangog niya to ini, na ang kagurangnan, pinag-aasigular sinda, na maski pag-abot kan oras, mahali siya physicalmente, pero day sinda, babayaan na ilo, I will not leave you orphans. Iyo ini ang asigurasyon kan sa tuyang kagurangnan. Mapapa sa indo ako, makakaiban indo ako sa bagunang presensya, not less real presence, pero presente ako, danay ako, nauya sa kaiban indo, bako na physicalmente, but not less real presence. As in, iini ang pinag-asigurar, as in pinagsabi niya, pagpakusog buot, as in totoo na mangyayari para sa iyang mga apostoles. Idadara, isusubol ko sa indo sa ngaran kan sa kuyang ama, ang bagong para surug, the new advocate, as in kisay ini mga tugang na bagong para surug, na ipapadara ni Kristo, siya iyo ang Espiritu Santo, Holy Spirit, the third person of the Holy Trinity, ipapadara, tangani na padagos na sindatawan nin pagirumdum, dahil ninda malingawan itong mga mismong tinaram na Yeso Kristo na sa tuyang kagurangnan. Yao na duman sa mga tataramon na ito ni Jesus, siya na iyo ang tataramon ni Diyos, ang kapanuan kan kapahayagan. Pero ang santo, mas mapaliwanag nga isipan ka itong mga apostoles, tatawanin panibagong kusog itong mga apostoles, tangani na mairukyaw ninda itong ipinahayag sa indagabos kan sa tuyang kagurangnan. Itong mga apostoles na dating mga matalaw, natakot, nagdurulagan, kan magsakit ang sa tuyang kagurangnan. Nanumpungan kan sa tong kagurangnan kan pagpahiling niya sa iyang pagkabuhay liwat, nagkukurulong duman sa aperum sa takot. Pero matapos itong pagsubol sa inda kan banal na espiritu, nagkaiguanin panibagong kusog buot, nagkaiguanin isog tangani na irukyaw na dangugyato sa inot na pagbasa pati duman sa Samaria, sa iba pang mga lugar apuera sa Jerusalem at angani hanggang sa mga lugar kan mga hintiles na ipagurukyaw ang maray na bareta sa tabang kan pagpakusog na turog na Yuan Espiritu Santo. Kaya mga tugang kitaman inaasigurar man bako sa naining mga apostoles kan panahon na ito sa tuyang panahon man ngunyan so human ini na kunminsan sa tuyang pagbaklay sa kinaban sometimes we can also feel alone kun ikayaon sa pagbalo yaon sa kadipisilan so yaon ang eksperyensya na kunminsan garong ngaya ako nagsusulo and this is also a reality na ang sa imong eksperyensya lalo na dyan sa kadipisilan minsan so di pwede ang sa imong kapwa magtaukan pinagapod na empathy to know what you are going through but he cannot experience exactly the same experience na inagihan mo pero sa tahaw kay ini mga tugang iuman ini ang asigurasyon nakita day talaga nagsusulo na may kaibahan talaga kita anuman ang sitwasyon niya to sa buhay na pwede na magtaw sa tuyaanin ko sugbot as inuyo ini ang parasurog the advocate, the comforter na kung kita apodon siya sa espiritu nin pagtubod pwede man magtaot sa tuya nin panibagong liwanag pwede man na magtaot sa iyan sa tuya nin kusog buot so ang hapot mga tugang do we invoke in our lives the Holy Spirit ano? Sabi digdida midbid kang kinaban sa tuya daw na pagbaklay man bilang mga Kristiyano padagos niya to na minimidbid ang sabi kang ibang mga teologo as in paraadal kan pagtubod ang the great unknown the Holy Spirit tangani na sa tuya manabuhay iyo an magcomfort an magranga siya iyo man an pararanga tawang kita nin padagos na kusog buot sa tuyang paghimati kan tataramo nin Diyos do we invoke the light of the Holy Spirit tangani na siring sa ginibo niya sa mga apostoles tangani na kan panahon ni Kristo yaon pa siya nagbabaklay ihapot niya itong disipulos dahi pananggad niya yan nindo na sabutan pero sa pagpasubol sa indakan Espiritu Santo mas lubos nindang nasabutan sa tataramo ni Diyos kaya iyo man ini mga tugang kung kita minaapod sa presensya sa tabang kan Espiritu Santo siya ang mas lubos na mapaliwanag man sa tuya sa kahulugan kantataramo ni Diyos bako sana sa tong isip kundi sa tuyang puso tangani na ang Espiritu Santo magtaunin inspirasyon ano? Iyo ini ang Espiritu Spirit the breath of God inspiration iyo man iyan ang paghayop sa tuya tangani na hiroon ang sa tuyang mga puso kantataramo ni Diyos na iyan sa tuya na maisa puso and later on danay niya to na maisa buhay kaya ano sabi ni Kristo sa Ebanghelyo kung namumot ka mo sa ko uutubunin do ang sakuyang mga tugon so this is what love is it goes beyond sentiments and emotion ano pagkamuot madaling sabihon namumot ako o kung minsan nagiging ekspresyon I love you, masimbag man tulos madalian, I love you too pero ano talaga ang pagkamuot sabi digdi, nahihiling iyan sa gibo, nahihiling iyan sa pag-utob kaya sabi ni Jesu Kristo, kung tunay kamong namumot sa ko uutubunin do sa mga sinabi ko, uutubunin do sa kuyang mga tugon, ano sa mga tugon ni Kristo, so yaon dahil naman yung pinaghali, I have not come to abolish the law, dahil hinahali itong sampulong tugon. Pero minalagpas pa duman si Kristo masabi ang mga pagano namumuot sa namumuot man sa inda. Pero kamo bilano kamo tanindo itong maski dahil makakabalo sa indo. Kamo tanindo ang sa indong kaiwal magpatawad mag-arog sa kung ano ang ginagibog ko. Mamot kamo siring na kunamot sa indo. Love one another as I have loved you. Ang supol na kan pagkamot na ini, iyo ang mismong paarog kan sa tong kagurangnan. Kaya, kung sa tuya sa nang kusog, mga tugang, mas durot dipisil na may sa buhay, ano? Ang sa tuyang tendency, pag iyan kaiwal niya to, nakagibonin maraot, magbalos, gibuhon kuman ini sa iya ang pwedeng tentasyon na ginibo niya sa kong karatan. Ibabalik ko. Magbabalik-balikan kami kan mga karatan na iyan hanggang sa mas lalo na naggrabe sa daipagkasinarabutan. Nag-abot sa mga gyera ultimamente. Kaya mga tugang iini sa kaipuhan niya to ining kusog bako sana na naghali sa tuya. Kusog na naghali sa Diyos. Grasya na itinatao niya as iniyan sa paagi kan Espiritu Santo. Kaya mga tugang, iulugod ini sa panagos niya itong pagurup-urup. Actually, inako niya ito, nadang niya ito sa inot na pagbasa kan binunyagan itong mga inot na Kristiyano duman sa Samaria, sinda, naghilig sa indang Espiritu Santo. Iyon man iyan kita kan mga binunyagan, pinagkonfirmar iyan kan kita pinagkumpil. Pero, do we continue to invoke the Holy Spirit? Kita mantang ginigibo ang satuyang sadiring espwerso, ihaga daw niya to ang tabang kan Espiritu Santo. Kita nabubuhay sa iyang presensya na nagsasarig sa grasya ni Diyos. Kita satuyang pagkabuhay mina pairarom sa panibagong buhay na ini. Iyo ini ang satuyang relasyon na kita makasaro sa pagkaminuruota na ini kang Santissima Trinidad, ang Ama, namuot sa aki ang sendang pagkamuot, iyo ang Espiritu Santo. Asing kung kita namumuhay man sa pagbibig Jesus, asing pagsabuhay kan pagkamuot na ini, sabi na Jesus, ako man mamuot sa iya, sin mapahiling sa iya. An minaako kan sa kong mga tugo na sin minautob ka iyan, iya na namumuot sa ko, as hinanamuot sa ko, kabutan nin sa kuyang ama. Matirindog kita mga tugang, ipahayag niya to ang sa tong pagtubod. Nagtutubod ako sa Diyos amang makakamahan, kaglalang kan langit
1: asin daga, asin kay Jesu Kristo aking bugtong niya kagurang nanta, ipinangidam huli ka ni Espiritu Santo, namundag kay Birhen Maria, pinasakitan kan panahon ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na gadan asin ilinubong, huminilig sa mga gadan, kanikatulong aldaw na buhay liwat, hale sa mga gadan, suminakat sa kalangitan, nagtutukaw sa to kan Diyos amang makakamhan, hale duman mabalik sa pagukom sa mga buhay asin mga gadan, nagtutubod ako sa Espiritu Santo, sa banal na simbahan na Katoliko, sa purapakinabang nin mga santos, sa pagpatawad nin mga kasalan, sa pagkabuhay liwat nin laman, sa buhay na daing kasagkoran. Amen.
0: May pagsarig asin paglaom, mamibigita sa Ama, asin hagaduntan sa iyang tabang, na kita maging bukas sa banal na Espiritu sa tuwang pag-arang sa iya. Kagurangnan, hinanyuga ang samong pamibi.
1: Kagurangnan, hinanyo ka ang samong pamibi. Tanganing ang mga namamayokan simbahan, danay na maging bukas sa pag-ako kan mga pasabong kan Espiritu Santo, asin maghagad kan sa iyang pagiya sa saindang mga pagpasya, asin mga gibo. Ipamibi niya to sa kagurangnan.
0: Kagurangnan, hinanyo ka ang samong pamibi.
1: Tanganing ang mga familia na nagkasiriblag asin nagsasakit, huli sa kapaitan nin buot, mag-ako kan pakipag-ulian nawaras kan espiritu nin katuninongan para sa pagpaumay kan anuman na kulog nin buot. Ipamiibi niya to sa kagurangan
0: inanyugaan sa mong pamiibi.
1: Tanganing ansa tong mga harong magdanay na matuninong asin uruyon ulit ang mga magurang dusay sa pagiya sa saindang kaakian sa dala nin katotohan asin pagkamuot. Ipamiibi niya to sa kagurangan.
0: Kagurangan inanyugaan sa mong pamiibi.
1: Tanganing ang mga nagihelang mapakusog ang buot, huli kan pagkamuot, kan mga katuod na nag-aataman sa inda. Ipamiibi niya to sa kagurangnan.
0: Kagurangnan, inanyugaan sa mong pamiibi.
1: Tanganing ang mga gadan, mag-ugma sagkod paman sa katuninungan na balaog ni Kristo. Ipamiibi niya to sa kagurangnan.
0: Kagurangnan, inanyugaan sa mong pamiibi.
2: Amang magagamhan, ipinapaniwala mi sa imong pangataman ang samong buhay asin mga pangangaipo. Huli kan balaog mong pagkamuot, sararoa kami bilang simbahan tanganing mapusogan sa mong buot na mabuhay sosog sa mong kamautan na magsunod kay Kristo na sa mong kagurangnan.
1: Amen.

0: magpamibika mo mga tugang tanganing ang sakuha sinansay pagkanigong ako o ni Diyos amang makakamhan.
1: Ako manlukod kan kagurangnan ang atang sasayin mong mga kamot para sa kaumawan asin kamurawayan kan sa iyang aran para man sa pakinabang niya to asin kan bilog niyang banal na simbahan.
0: Kagurangnan magsakat lugod pasiring sa imo ang samong mga pamibi kaiba kan mga paglolot nin mga hostia tanganing kaming liniligan kan sa imong kamurawayan. Lugod mandam kan mga sakramento nin dakulang kabanalan huli kay Kristo sa mong kagurangnan.
1: Amen.
0: Ang kagurangnan mapas sa indo.
1: Asin sa saimong espiritu.
0: Itaas ang mga puso.
1: Initaas mina sa kagurangnan.
0: Magpasalamat kita sa kagurangnan sa tuyang Diyos.
1: Maninigo asin dapat.
0: Totoong maninigo asin dapat matanos asin nakakaligtas na ikakagurangnan ipagurkyaw sa gabos na panahon at ang ani mas mamuraway na iharubay orog ng gayos sa panahon na iniya si Kristo sa idinulot na sakripisyo. Sa pagdulot kan sariring hawak, linubos ang mga daan na sakripisyo sa katunayan kan krus, asin sa pagpaubaya kan sadiri sa imo para sa mong kaligtasan, nagpamidbid siyang padi, altar, asin kordero. Kaya sa labilabing kaugmahan kan Pasko nagugman gabos sa bilog na kinaban, pati nga niyan mga langit noan na bertudes asin mga angeles na potestades nagawit kanino kan sa imong kamurawayan ding tapos na nagsasabi.

Tagurang nan ikalanggalan banal, burabod min gabos na kabanalan, kaya ining mga atang namimibi kami pabanalakan ang bon kasay mga espiritu, tanganing para sa mo maginhawak asing dugo, kansamong kagurangnan na si Hesukristo. Kansya sa rugaring niyang buot pinasaluiban sa God sa pasyon, nagwa siya nin tinapay, asin pagpasalamat binaak ini, asin itinaos sa iyang mga disipulos na sabi, magako kamugagos asin magkakan ka ini, tainian sa kuyang hawak na idodolot para sa indok.

siring man pagkapamanggi, pagguanya manin kali sa singgiraray, pagpasalamat sa imo, itinaos sa iyang mga disipulos na ang sabi, magako kamugabos asin mag-inom ka hindi, tayinian kalis kan sa kuyang dugo, kan bago asin danay natipan, napapabuloson para sa indo asin para sa dakol, sa pagpatawad kan mga kasalan, hindi pagibuhon indo sa pagromdom sako. Misteryo kan pagtubod.

kay kami na nagrurumdom kan sa iyang pagagadana sin pagkabuhay liwat nagdudulot sa imo kagurangnan kan tinapay nin buhay asin kalis nin kaligdasan nagpapasalamat na pinapagganig mo na magatubang asin maglingkod sa imo asin nakikimahera kaming nagarang na kaming nagpapakinabang kanawa kasin dugo ni Kristo pagsararoon kan Espiritu Santo. Girom dumaga gurang nanan sa imong simbahan na nakalakop sa bilog na kinabahan, tanganing malubos mo siya sa pagkamuot. Kaiba kan sa mong Santo Papa si Leon, asin kan sa mong obispo si Joel, asin kang gabos na klero. Siring man, girom dumaga sa imong paghahera kan sa mong mga tugang na nagturog sa paglaom kan pagkabuhay liwat, asin ang gabos na mga gadan, langan ako asinda sa liwanag kan sa imong lalawgon. Kahiraki kami gabos na mimibi kami tanganing kaiba ni Santa Maria, Berhen na ina nin Diyos, kaiba ni San Jose sa iyang esposo, kan mga banal na apostoles o singabos na santos, na kaigtupa nagpakagayagaya sa imo, magkanigong maging keras kan buhay na rin kasagkoran, mag-omaw asin magpamuraway sa imo siring man, uli sa aki mong si Jesu Kristo. Huli sa iya, sin kaibanya, asin sa iya. Sa imo, Diyos amang magagamhan, kasarokan Espiritu Santo, ang gabos na kagalangan, asin kamurawayan, sa gabos na kapanahon, kang mga panahon.

Agawa kami sa gabos na maraot na mimibi kami kagurangan warasan sa mga daunyamuan katuninongan. Tanganing kaming natabangan kan sa imong paghaherak magindanay na talingkas sa kasalan asin man ligtas sa gabos na kapurisawan mantang kami nagahalat kan mugmang paglaom asin pagdatong kan sa mong paraligtas na sa Hesukristo.

0: Jesucristo ang kagurangnan ni kana nagsabi sa imong mga apostoles katuninongan ibinawalat ko sa indo ang sakong katuninongan itinataw ko sa indo haray pagilingan sa imong mga kasalan kundi ang pagtubod kan sa imong simbahan asin pabaghaniguan na siya mapatuninong asin magkaburnyog sosog sa imong kabutan ika na nabubuhay asin nagahade sa kapanahonan kang mga panahon.
1: Amen.
0: Ang katuninongan kang kagurangnan danay na mapasaindo
1: asin sa saimong espiritu
0: magpatinarauhan kamo nin katuninongan. Peace be.

0: Uya ang kordero kan Dios, uya nagpapara kan mga kasalan kan kinaban. Paladan ang mga inapod sa pamanggi kan kordero.
1: Kagurangnan, bako akong maninigo na ikamagdago sa kuyang harong, alagad magtaram kasana, asinan sa kong kalag maoumayan.

0: Mami di kita. O Diyos na makakamhan na sindeng kasagoran, ika na nagandam sa mo para sa buhay na deng kasagoran sa pagkabuhay liwat ni Kristo. Padakula sa mo ang bunga kan sakramento kan Paskwa, asin panuaan sa mong mga puso kan kusog ni nakakaligtas na kakanon. Huli ki Kristo sa mong kagurangan.
1: Amen.
0: Unyan po, pinaggigiramduman ang kaldawan kan mga ina. So, kaya buot ko po na apodan itong mga ina na presente. Tabi man, magpasiring na lang digdisa or inutan para sa special blessing.

0: ang kagurangnan mapas sa indo
1: asin sa imong espiritu.
0: Bendisyonan kamo kan Dios amang makakamhan. Bendisyonan kamo kan Dios na makakamhan ang ama asin ang aki asin ang Espiritu Santo.
1: Amen.
0: Lakaw kamo sa katuninongan ni Kristo.
1: Salamat sa Dios.

0: tudi tuku ang manok ni Osa. Masigaw talaga ang manok ni Osa. Yum, yum, yum!
1: Thank you, mga bata. Enjoy your manok ni Osang fried chicken. Puwerteng siram.
2: Hi, I'm Christine, a student and sweet 16. Ako ay lalong gumanda dahil sa ira.
3: Hello, this is Paul. May 10,000 foggy points. Kilabot ng mga dalaga dahil sa ira.
4: At sinong kulabot? Fesh, hindi ako.
5: Makidistro.
4: Parang walat.
6: At parang watang-wata
4: dahil sa ira.
2: Goodbye, pimples. Hello, admirers. Ako ay talagang pumuti at kuminis. Kutis artista dahil sa ira.
7: Ira, 3-in-1 soap. Enriched with arbutin, glutathione, and koji. Ang tatlong ingredients na kilala sa buong mundo na napatunayan sa mga laboratorio na siguradong tulong para lalo kang pumuti, kuminis at gumanda. Ako si Salvador. Sa gabi ay
8: si Salvi nga. Malatyosa ang ganda dahil sa Ira.
7: Ira 3-in-1 soap. Aprobado ng Food and Drugs Administration. Mabibili sa mga supermarkets at butika.
9: Ballroom on 1.

0: May bago sa Manok ni Osang Fried Chicken House. May chicken nuggets na sa Manok ni Osang. 75 pesos lang, 8 pieces na, may free gravy pa. Manok ni Osang Chicken Nuggets. Tiyan na si Ram. Walong chicken nuggets na talagang magugustuhan ng buong pamilya, lalo na ng mga bata. Crispy sa labas, juicy sa loob, swak sa bawat kagat. Ang Manok ni Osang Chicken Nuggets. Manok ni Osang Chicken Nuggets. Sulit sa presyo, panalo sa lasa. Kaya, bili na! Available sa lahat ng branches ng Manok ni Osang.
1: Isang patunay na magandang benepisyo sa katawan ang bigay ng mga sangkap ng Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix.
2: Ako po si Larry Lombes, jeepney driver. Araw-araw umiinom ng kape. Para sa akin, dapat yung masarap at healthy na kape. Ito ang Best Cafe. Nakatutulong magbigay ng sapat na lakas sa aking katawan. Sa buong araw na aking pamamasada at higit pa sa lahat, normal na ang aking pagdumi, magaan sa pakiramdam. Kaya kayo rin, araw-araw na ang pag-inom ng Best Cafe. The best talaga.
1: Best Cafe 8-in-1 Coffee, Best Cafe Gold, 20-in-1 Coffee, and Best Cafe Black. Also available, Best Cafe Green, 6-in-1 Coffee with Herbal Mix, 12 pesos lang per sachet.
3: Ako, si Rex Bautista ng Baor, Cavite. Dati, nahalata ko na unti-unting naglalagas at niminipis ang aking buhok. Kaya noong sinuggest sa akin ng aking kaibigan itong Era Shampoo, agad ko itong sinubukan. Aba, effective na, unti-unting nawala ang paglagas ng aking buhok at kumapalpal ito. Mas mura pang di hamak kumpara sa ibang Hairy Group Shampoo.
4: Era Natural Organic Shampoo formulated with mineral scrub helps prevent dandruff, thicken and strengthen hair, regrow and restore hair, and reduce hair fall. Era Natural Organic Shampoo, available in supermarkets and drugstores nationwide.
5: Ballroom on one.

0: listening to One Radio News FM. Tindugo na sa buong Bicolandia.
1: Ako si Rex Bautista ng Bacoor, Cavite. Dati nahalata ko na unti-unting naglalagas at niminipis ang aking buhok. Kaya noong sinuggest sa akin ng aking kaibigan itong Era Shampoo, agad ko itong sinubukan. Aba, effective nga. Unti-unting nawala ang paglagas ng aking buhok at kumapal pa ito. Mas mura pang di hamak kumpara sa ibang Hairy Group Shampoo.
2: Era Natural Organic Shampoo formulated with mineral scrub helps prevent dandruff, thicken and strengthen hair, regrow and restore hair, and reduce hair fall. Era Natural Organic Shampoo, available in supermarkets and drugstores nationwide.
3: Ang init!
4: Patata!
3: Mommy, tubig na naman baon ko sa school?
4: Patata!
3: Break time na! Anong panulak mo, Beshi?
4: Patata!
3: Sumubok na nitong bago! Introducing!
4: Patata!
3: Bagong juice drink na di bibiguin ang panlasa mo. Make your inner child happy by drinking...
4: Patata!
3: Batata juice is available with different flavors. Mango, orange, and green apple in 250 ml. Mabibili rin ang batata jelly juice. Mamimili ka lang kung orange, green apple, strawberry, and pineapple available in 150 ml. O diba? Ang daming flavors na pagpipilian. Lahat garantisadong masarap.
4: Batata!
3: But wait, there's more! Meron din tayong batata milk drink in vanilla flavor and original. Batata crystal jelly cup, jelly stick, at pudding cup. Grabe si batata! Sa bawat higop, lulunurin ka sa sarap!
4: Batata!
3: Punta na sa pinakamalapit na supermarket o grocery sa inyong mga lugar at hanapin ang...
4: Batata!
0: Ballroom on 1!